0: sa palungtua. Nawa kayo tiyetok, we, tayo ang alat nidun. Wala.
1: Nangapari ka ba? Ketone malah si temen.
0: Wala, tul, tul. Tiye, tenaga tua ya megap-megap. Gawa semene, be, rekasa temen, jan.
1: Walah, mbah, mbah. Mulane, nginum habu top, mbah. Ben awake ora lemes. Kae mandeng, kaki kasirun. Ngombe habu top, saik tambah rosak.
0: Temenan apa kudul yang kolam?

ngaraning gangus ngaraning dewa punji ngaraning duru pomoto jeneng kalos piro dalaning kraton lan sepiro duwe negari. Kejepo mung dawa puncarani duri bawani dawa jajani duri kawekasani.

kabekasan. Kau trikolo semono pujanggani pendito kang gentur tampani swargi begawan polo soro. Saingut dumugi zaman

灯箍哟。Moro cocok nganti kata lu peninggal ngatur no pabek di marang poro pepundin. Romo, Romo, engkang putra ngaturaken pangabekti konjuk mawantu-wantu wonten ngandhap padha.

Ingkang ngrembak menika sinten Maman? Menapa dereng mireng kabar menapa pancen dos pundi? Mongko kula sampun nampi riwala ulama.

Purwat yo burun dhewe tindak dalem koko prabu. Senajan kang abdi nyuwun pamit. Ndherekaken ingkang rayi nata pabarisan. Ndherekaken tindak dalem sinuwun prabu. Soyo Sukendro. Ora liwat sing padha paeno ngati-ati gandeng pun kakang uga durung tau mangerti latar dalem Madukara. Pun kakang uga mung bakal minta senjata pitru supaya togok nuduh no dalane. Ngatos-atos koko prabu iya nyayi ora liwat budaling kurma dia bolo dalus si kegaman spiranti peperangan samong-somong so dilamar kanti becewa.